ngiyishe ngalo uyangifanisa. Nithi asibhadale nini imoto yamakhiwa, phela lami imoto leyo kayiso yami.

Nomalizo, Nomalizo, puma kimi. Angeke mpile nawe ngoba ufakele ibhathi. Ukhona umuntu vele la efini uthi mawuphila naye. Ubona ukuthi ngabe uyafisa ukuthi umtshele diamond wena uphume kimi man, ufakele ibhathi. Njalo mkhithi.

Baba Nkulunkulu, ndandukubonga ngosuku lwanamhlanje ukungigcina kusukela ngizalwa kuze kufike namhlanje. Ngidlule emagagasini anzima, ngakhula ngincela kumama, wamupha amandla umama ukuthi angigcine, wangilondoloza. Ngafunda ngaba nama-degrees usentendeni, ngibanjwe isandla sakho. Namhlanje ngikhulile, ngikwazi ukuzicabangela, ungipha amandla okuzisebenzela, namandla okuthi ngudumise ngisentendeni yesandla sakho. Dunyiswa Nkosi kuze kube phakade. Ngibonga langabazali ongiphe bona, ubaba nomama, ukuze ngibe khona emhlabeni. Haleluya, malidunyiswe lakho igama.